Ya, ya dijina go ishi aja da nigo iya ya chadaza a to atletko iya dilta da na dandingi iya lechna ado le